0: a citizen of this country before the president. And then show me a piece of paper and you ask me to go with
1: you. Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not...
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, ano man ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye! Iwak
4: ko ng bata, tapos may balay na ginpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Pahinga gana sa aton sini nga mga suki, mga pinalangga nga mga tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao, kagbugos nga kalibutan. Kamusta ka mo sini nga Webes? Kamusta nga aton sini nga morning, blessed morning sa aton tanan nga mga katropa. Pero katutok na sa online radio kag TV. Kabay pa nga maayo na nga aton sini nga pagbugtaw. Maayo ra nga aton sini nga morning. Isa ka mainit-initon nga mayara sang mix kla o kun lakot nga mabugnaw nga aga sa aton tanan nga mga katropa. Welcome na sa siring Webes naman ng edisyon sang pagpangalagad sa inyong siring palatuntunan, programang Bullseye. Upod na sa inyong siring kinandaan, katropang Angelo Mapa.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan, Bullseye.
0: Maga pangalagad sa inyo, top-top alas 9, siring morning. Duwa ka oras ka pagtalakay, kagpagdulong sa inyo sa mga balita nga komprensibo kag sigurado diri sa ginasaligan nga waragwagan sa norte nga bahin sang Negros Occidental, 87.5 XFM News Sagay. Talakayon ta ang aton sini nga mga balita nga aton nakuha sa aton nga paglibot-libot kag pagbulubantay sa mga impormasyon, issue kag balita nga nagakatabo karon diri sa aton nga probinsya sang Negros Occidental, partikularmente sa segundo distrito Northern Negros kag sa 25 ka barangay diri naman sa syudad sang Sagay. Kamusta unta nga aton nga mga katropa sa ibabaw sang kabukiran, sa higad sang baybayon, sa mga kauman? Kamusta kamo dira tanan mga katropa namon? Kabay pa nga maayo lang gid ang aton siring aga. Good vibes anay. Ulihi lang ang yaw-yaw bla. Sunod na lang yaw-yaw. Mahaw na kag sa mga may laktan pa pagilimos na. Kay ang aton siring nga trapiko, ang lakat sang trapiko diri sa AE Maranon Street, medyo nagamat-amat na gidman gutok. Tungod nga ti medyo adlaw-adlaw na, nagadamo na ang mga motorista nga nagalabay sa nasambit nga dalan. Ako ti kung kagadali ka da, kinanglan aga ka pa bugtaw para hindi ka matraffic. Ha, mga katropa naton, kag sa may mga klase dra, mga nagabarikotot pa sila sila nga magdaanan, kay nami paligid. Bugtaw na! Kag mamahaw, kag magpadulong na sa inyo sini nga mga eskulahan. May mga trabaho dira. Pagbalango na kamo. Kag magimos. Upod na sa pagmamati sa programang Bullseye. Diri kita sa aton sini nga mga headline. Headlines. Inano ba lang ang mga balita karon ng aton sini nga pagatalakayon, Banua. Headlines. Una kita sa nagabaga kag mainit.

0: nga mga balita international. Trump nagpamahog nga islan ang ngalan sang Lake Ontario sa Lake America.
1: Headlines.
0: Sa balita naman, negosyo 24.4 billion pesos nga bugas nagakauyang kada tuig sunod sa PhilRice.
1: Headlines.
0: Kita mo 24.4 billion pesos nga bugas nagakauyang kada tuig. Tanugon, kunin ang 24.4 billion nga bugas ginpangatag na sa mga pigado, wala gini kasarang dere bakal bugas. Ah, napuslan pa kaysa sa gakauyang lang.
1: Headlines.
0: Balita Nasional, PNP natapos na ang imbestigasyon sa shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Zamboanga.
1: Headlines.
0: Sa balita, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Siling diri ni Sara may ara ini sa pagpangangkat sa prosecution nga i-prove nila ang ila mga ebidensya.
1: Headlines.
0: Escudero nagpainumdom kay VP Sara na sundon ang rules sang impeachment court.
1: Headlines.
0: Sa dugang pa nga mga balita, mga katropa sa impeachment trial, 500 million pesos nga confidential funds sang OVP gintugyan sa security officer na hindi empleyado sang ehensya.
1: Headlines.
0: Si Senator Erwin Senator Rafi Tulfo nagbuya sa mga masakit nga mga tinaga batok sa kay Ortonio ang witness sa nagapadayon nga impeachment trial.
1: Headlines.
0: Tulfo nagpangayo sang sabat kondiin halin ang alias naginbutang sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pagamit sang alias sa mga baganihan, ginpaanggid ni Padilla sa mga pangalan sa confidential funds.
1: Headlines.
0: Yung labot sa mga alias sang aton nga mga national hero, kung ikumpara sa alias nga gingamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mamakino ginsabat ang pagkumpara ni Padilla kay Ninoy Aquino. Sa balita lokal, mga katropa, kahapon liwat naton nga ginpadulungan ang Barangay Bulanon man mayara sang liwat nga paglaro si punong barangay Mulong Vilacastin. Mayangot sining lima ka scholarship beneficiaries ang tinagpangayo pagid siya sang pasaylo sa iya sining konseho nga wala siya nakapabalo.
1: Headlines.
0: Nakaroon ng aton sinita na kayon kagpagatutukan, mga katropa.
1: Headlines.
0: Mga kagawad sang Bulanon nagpabutsyag sang suporta kay Kapitan Mulong.
1: Headlines.
0: Apang luyag nila klarohon nga wala sila kabalo sa sining lima ka mga estudyante ang nakabaton sang teg 20 mil ka pesos.
1: Headlines.
0: 23 milyones nga dalan sa sityo Tagnipis. 60, tubtob, 80 o kon 70 na ang natapos.
1: Headlines.
0: Nabaton nga 200,000 pesos. Nabulig sang Barangay Tabao. Ginatag sa scholarship kag Solar Lights Project.
1: Headlines.
0: Sa gaynon athlete Eunice Fortuna nakakuha sang gold sa National Arnis Competition.
1: Headlines.
0: Libreng spray and neuter at igayuno naman sa Talisay.
1: Headlines.
0: Sa mga balita naman, mga katropa sa pulis, kawatan nga napatay sa Talisay, hindi pa ma-autopsy bangod wala pa makilala.
1: Headlines. Headlines.
0: Tin-o man sila pamilya nga magpakilala man. Kung na balaan nila hiilahi mata kawatan, bantugan nga kawatan kag ati damo na sang record. Why na na mag-ako isang pamilya sina?
1: Headlines. Headlines.
0: City level most wanted sa Sagay, nadakpan sa manhunt operation dito sa may banwa sang EB Magalona.
1: Headlines.
0: Amo na gani nga, you cannot escape. Hindi kagid kapanago kag kapalagyo sa malapad nga kamot sa aton kasuguan. Isan diin ka man, labuton ka sa aton kasuguan kung ikaw mayaras ang nahimo nga kasaypanan. Balita showbiz pagkatutukan man ni katropan Jovi Andrino. Mga balita espesyal pagkatutukan man ni katropang Dolphy Langka. Inakagiban pa nga mga balita banwa ang aton sining pagatalakayon sa aton nga pagpangalagad. Live na kami nga makitaan kag babatian. Pinagi naman sa XFM Sagay Facebook profile kag nakashare man sa aton sining XFM Sagay 875. Sarang nyo man kami nga manantawan kag mabatian. Pinagi naman sa aton sining YouTube ang XFM Sagay Teleradyo. Kag ang aton XFM Sagay Teleradyo, hindi lamang ina pang TV kag radyo, kundi o kung hindi lamang pang online kag pang radyo, kundi pang TV pa. Available kita mga katropa sa Star Cable, sa Channel 13 kung analog, kag kung IPTV. Mabatian kag makitaan kita via Channel 29. Malin sa silay, padulong sa Eskalante. O naka-Star Cable ka mo, available kita kag makit-an kita mga katropa. Bukas naman ang aton sining linya para sa inyo sining mga reaksyon, mga greetings, mga komento, o kananuman ng mga mensahe nga luyag nyo padala diri sa amon mga katropa sa 0945-997-7244. Liwaton ko 0945-997-7244. Pwede ka mo dira ka-text mga byan. Magpa-greet, magpa-shoutout. O kung ano man, mga katropa. Ilan na lang gid kadlaw? 4 months na. Iparar ng mga ampaw, mga sobre. Para kay Ninong o para kay... ihado kag ihada. Para kay mga hinablos, preparar na mga tita kag tito, mga mama, papa, ang mga regalo ni Toto kag Inday. Salamat sa Ginoo kag Dios nga makaako mga katropa sining maayo nga panahon kag maayong panglawas. Pasalamatan tayo ng Ginoo sa kada pagbugtaw ta na may ginawa pa sang kabuhing aton sa gyapon sining na hulam paagi sa iya. Saliwat, nagapanamyaw kita sa isa kamayong aga. Welcome na mga katropa sa programang Bolsay. Upod sa inyo si katropa Angelo Mapa.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan. Bolsay!
0: Mga balita kag impormasyon, mga katropa, sugdan ta na dugdugay nga aton sining nga mga talakayan.
1: XFM News.
0: Kamusta ka modra mga katropa namon nga mga tricycle driver kag tricycle driver nga aga pa nagbugtaw para magpangita na sang ila sining income. Nagpangita dra pa sa iro para mayara na sang ibakal dra sang mga bugas o kon ibakal dra sang mga sudan para naman sila sinitag sa tagsa ka mga panimalay o sila sining mga pamilya mga katropa. Gani ang aton man sining mga katropa dra sa May Market Mall sa Guy New Public Market, nakatutok na sa aton sini nga programa. Kamusta ka mo dra? Kamustahon taman ang aton nga mga katropa nga yara sa Sagay National High School sa Deep Ed Sagay sa taga Alfredo Marañon District Hospital sa mga katropa naton sa Bilog nga 25 ka barangay ha. Mayang aga sa inyong atanan mga katropa pips. Antes kita mag-proceed sa aton talakayan, hindi naging kalimtan ang aton sining nga mga pinalangga, mga suki nga mga tagpalamati. Apermigid nila ka upod sa aton nga pagpangalagad, wala gid la absent. O, permigi nagasuporta kag nagatutok sa aton sining mga masaligan nga mga balita kag impormasyon na ginapalayag ta perme dari sa kahanginan.
1: XFM News.
0: Labi na gid ang aton sining mga punong barangay. Mayong aga lang dira sa inyong tanan. Salamat gid sa inyong sining pagsalig sa XFM News sagay.
1: XFM News.
0: Katropa, ma-check attendance kita sa aton sining mga katropa listeners and solid supporters. Una kita sa comment section sa Facebook Live. Pwede ka mo dira ka-text ha kung na wala ka mo dira pang data, wala ka mo pang comment sa Facebook, pero may pang text ka mo. Pwede gin ka mo ka-text sa nasambit ka ina nga numero, mga katropa. Present na si Ma'am Joy Kapasilan. Sila niya, good morning, sila si Lumapa. Galanog na di sa Old Sagay, ang Bullseye. Salamat gin sa mga taga-barangay Old Sagay. Kalye Bruka nakatutok sa aton karon nga pagpangalagad. Si Mama Analiza Minardo, present naman. Mary Grace Ortega Nunez, good morning, Sir Angelo. Si Ma'am Lara Jane Villeta Perozzo, present naman. Silingya, good morning, Sir Angelo. Present kami ni Giapon sa Barangay Baviera, sir. Kagahapon, wala kami kalantaw sa imo live, sir. Kay wala internet brand out. Pero namati giapon sa chargeable speaker, sir. Always, sir, patamyaw sa akon mangod. Si Melin Villeta gapamati man. Thank you, sir. And God bless you always. Salamat gid, Ma'am Lara Jane Villeta Perozzo. Present naman si Sir Francis Norcio. Attendance check, mga katropa. Good morning, Sir Angelo. Salamat. Sir Francis Norso. No, nakapacheck attendance na. Bao present man si Sir Tristan Yat Gulay. Present man si Sir G.R. Quinto Becerra. Hindi man absent si Sir John Bagsit. Sini niya, morning idol, monitor lang ko sa imo sini nga programa. Si Ma'am Corazon Roselejos Lubaton. Hindi man absent. Sini niya, good morning Sir Angelo. Naminaw ramin imo. Dere sa imo nga balita. Si Sir Alvin Bieni, present man. Sini niya, good morning Sir Angelo. Si Sir Bing Amparo. Shout na katropang boss Angelo. Shout out. Shout out na katropang Angelo Mapa. Pa-shout out naman sa mga parientes og mga igsuon ko da nga mga guwapo o guwapa sa Purok 11. Turil. Di na ganing Turil katropang Lloyd dito na sa may Poblasyon 1, no? Inang Turil, no? Arad ang lugar ni Mama Numo, ni Mama Lunesa Solit na to sa may Turil. Si Nanay Emma Biatengo Escultor, good morning Sir Angelo, salamat. Nanay Emma Biatengo Escultor sa may Rafaela Barrera. Lugar naman ni Kapitan Alan Villanueva.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan, Bullseye.
0: Oras naton diri sa buong Pilipinas. 21 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
1: The time check was brought to you by RCC Credit Line Corporation. Accept loans from SSS, GSIS and more. More than 20 years in service. For details, you may visit at CLC Building, National Highway in front of Sagay City Gym, or you may call at mobile number 0956-741-9821 and look for Miss Daphne.
0: Nakapahabol pa o antes maglargang barko. Nakahabol pa si Ma'am Inday Alcos dradampi sa may sudad sang Eskalante, yutang Bulahan. May nga galandra kay Mayor B-Boy Yap. Adra si Ma'am Inday Alcos, niya, good morning Sir Angelo. Nagalantaw ko karon diri sa may Eskalante City. I love your program. God bless your program. Salamat gid Ma'am Inday Alcos kag maayong buntag. May nga gadra kay Brother Toto Benjimenez sa Barangay Fabrica. Kag sa mga kauturan ta dira nga nakatutok mayong aga sa inyong atanan. May lang nga pagpangapi-ngapi, may lang nga pagkaon sang manamit-namit nga tinapay.
2: Buhay.
0: Sa mga naga-low carb dira. low carb na sa subong mga low carb, oh. Gakaon sang tinapay, ini balang wala wet bread bla. Oh mga katropa ti, may landra nga pag tustos-tustos kape samtang nagapamati sa programang Bullseye. Hibaloon ta mga katropa, inano balang pinaka-latest nga lakat sang panahon diri sa aton nga pagpangalagad kag pagsikyar gikan naman sa DOST Pagasa kag ang aton sininga Negros Occidental Operation Center.
1: XFM News Weather Report.
0: Ang balita sa lakas ang panahon, ginadulong sa inyo sang Santon Gold the Coffee Mix, mga katropa. Ang kapeng extraordinary.
2: Buhay!
0: Magsingkita extraordinary, bangod nga mayara inisang glutathione kag collagen, mga katropa.
2: Buhay!
0: Makapaputi, makapanamit sang aton sininga mga panit kag labi na gid ang aton sininga mga guya.
2: Buhay!
0: Kinapaglow niya, kinapahamis niya, mga katropa, pagi sa magtumar sang kape. Ining kape man nga mayara sang sangkap sang mangustin, malunggay, spirulina, garlic, ampalaya, sa pagkadamo, mga katropa.
2: Buhay!
0: Kag unique siya, kay may glutathione kag collagen, amo to na hambal takina.
2: Buhay!
0: Paano ini magbakal? Bakal ka mo, tsekyaran nyo da sa mga butika, malapit na sa inyo sining mga lugar. Kag kung lapit ka di sa Sagay City, katua lang kami din sa second floor sa Filisa Building, AE Maranyon Street, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Available diri ang produkto sang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung katultol ka mo sa sang una nga Sagay Computer Institute.
2: Buhay!
0: Ara diri nga aton waragwagan, available diri ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, subong sining Santon Gold Coffee Mix.
2: Buhay!
1: XFM News.
0: Alas 3 ang kagahon, mga katropa, subong adlaw. Isa ka low pressure area o kun LPA ang ginabulubanta base sa tanan ng available data sa 1,030 kilometer east sang Northern Luzon. Kag ang southwest monsoon naman padayon nga nag-aapekto sa Luzon kag sa western section sang Visayas.
2: Buhay!
0: Sa Negros Occidental naman, mga katropa, diri sa aton nga probinsya.
2: Buhay!
0: May magalumon nga kalangitan nga mayara man sang pag-ulan o kon pagpanaguob, tuga naman sang habagat.
2: Buhay!
0: Kasarangan tubtub babaskog naman ang huyob sang hangin sa bagat na nagkatundan nga bangin.
2: Buhay!
0: Sa aton sining nga mga mangingisda, kasarangan tubtub babaskog naman ang balod sa kadagatan nga magadangat sa 0 o kon 1.5 tubtub 3.4 metros ang kataason.
2: Buhay!
0: Nagbutlak naman ang adlaw kaina alas 5:38 sa ngaga kag ini naman magatunod alas 6:01 karon sa gabi. Kagamo ina, mga katropa, nga aton sinay pinaka-latest nga update sa lakat sang panahon. Padayon lang sa pagtuto kag pagbantay sa posible nga pagpanibag-o kon pagbag-o sang aton sinay nga panahon o kon tiempo, magtuto kag maglantaw, magmonitor sa Facebook page sang XFM Sagay 875 kag ang aton sinay nga XFM Segundo Distrito.
2: Buhay!
0: Kag ang aton DOST Pagasa Negros Occidental Operation Center.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katauhan, dampig sa kamaturan, Bullseye!
0: Diri naman kita, mga katropa, sa aton talakayan, talakayon ta ang pinaka mga balita sa Balita Guwasang Pungsod.
1: XFM News Balita International.
0: Energy. Mga katropa, update.
2: Buhay!
0: Sa balita dito sa mga United States.
2: Buhay!
0: Nagpayag si US President Donald Trump, mga katropa, na ginakonsiderar niya ang pag-ilis sa ngalan sang Lake Ontario kag tawag-tawgon ini nga Lake America. Samtang nagapadayon ang tensyon sa trade relations sa United States kag Canada. Saya po sa Truth Social, ginpayag ni Trump nga wala na siya nagalaom nga may madangat pa nga kasugtanan sa Ontario. Ining Lake Ontario, mga katropa, isa ini sa lima ka Great Lakes sa North America kagyara sa tunga sang Canadian province sang Ontario kag US state sang New York. Samtang ginpangayuan sang reaksyon ng gobyerno sang Canada parte sa ginpayag ni Trump, gani ginpayag man din ni Canadian Minister Dominic LeBlanc nga hindi sila magsabat sa mga post sa social media sang US administration. Yan ang pahog ni Trump, mga katropa, parte sa Lake Ontario. Nagasugod siya na unang suwestyon nga baguhon man ang ngalan sang Gulf of Mexico nga pagatawgon Gulf of America. Huh? Pangalan na tanan sa Amerika.
1: XFM News.
0: Hindi na pag-ipangalan sa kung ano man nga lugar nga na locate na bala. O kundi ina na hamtang bala nga lake na. Hindi na mo ginang lugar, mga katropa, kundi pag-island na Amerika. Padayo naman nga ginalantaw ang reaksyon sa Canada sa nagapadayon nga tensyon sa relasyon sining duha kapungsod.
1: Si Angelo Mapa, dampig sa katawhan, dampig sa kamaturan, bullseye.
0: Ang ato naman sini-update sa balita negosyo.
1: XFM News.
0: Aryo, dapat na imabaluan sang bugos nga pumuluyo. Labi na gid ang aton sini nga mga kubos nga mga kauturan. Man, mga katropa, perti kasayang mo. Naglabot sa 24 point billion pesos. Ha? Masinun mo ha? 24.4 billion pesos nga balor sang bugas nga ginakabig nga nagakauyang kada tuig sa Pilipinas suno diri sa Philippine Rice Research Institute o kon PhilRice.
1: XFM News.
0: Suno diri sa PhilRice ang among nga kantidad, ha, katumbas ini mga katropa sang 10.85 million kasako sang bugas nga kuntani isarang makapakaon sang mga 5.17 million ka mga Pilipino. Ano bla ni ang katabo? Nagpanawagan karon ang Department of Agriculture o kung DA sa publiko nga likawan ang pag-uyang sang bugas kag mangin responsable sa pagkonsumo sini. Kung nagainuyang lang kamudra, mas maayo pa nga idonar nyo na, ihatag nyo sa mga kubos naton nga mga kauturan nga nagakinahanglan gid sang bulig. Nga tisubong nga adlaw, may ara da bi sila kwarta, may bakal sila bugas. Ah, kay ti ang ila ubra sini, butang ta tricycle driver. Nagapang sisi, nagapang baligya sang isda. Okay pa na gining isda kay mabintahan gabi ko sa merkado kag gijaga gabaligya. Kung galibod-libod ka lang da ti kung kaysa chamba man. Pero ang ginatutukan ta gini ang aton nga mga tricycle driver kag mga tricycle driver oh. Kay ti ang ina sini yang income niya, hindi niya pala rehos kada adlaw. Kung kaysa swerte isla damo pa sa iro. Kag kung kaysa malas man sa isa kadlaw, 200 ang ila income. May mga amo na. Pero kung ginatag ni, nabusog pa ni taning mga kauturan ta nga gaproblema, kay ti subong bi, bastante sila. Mga problema naman sila, ano naman buwas, ibakal ko nga bugas. Din ko mangita, kwarta, ibakal. Kiti wala, may iban gani, wala ubra. May iban na, pero tingin niya kapigado, pigado, pagin sa pigado. Gapanguman lang, gatarong-tanong utan para lang may ma-income. May baligya, mga katropa. Kung wala sa ibaligya, wise na ibakal bugas. Kanugon sang 24.4 bilyon pesos kada tuig nga ginauyang.
1: XFM News.
0: Wala gakadto sa minilyon ka mga Pilipino nga nagakinanglan sining bugas. Amo na gani ngambal nila gani nga bahala na wala sud-an basta may kanon lang. Sud-an ka lang da asin, sud-an ka lang da langgaw, patis, tapos may mantika.
1: Bullseye.
0: Solve na, mga katropa, okay na, basta may kanon lang, may bugas lang.
1: Bullseye.
0: Bahala nang imo dara kanon, ginamos, pero nami blang ginamos.
1: Bullseye.
0: Bahala nang ang imo dara sud-an, hindi gid siling kasubong sa mga manggaranon. Nga ang mga sud-an nila, lechon baboy kadadlaw, lechon manok, o kung anuman nga mga kanamitern nga mga pagkaon nila da. At least siya may kanon lang. Pruti kanugo, no? Now, ginpayag diri sa Department of Agriculture nga importante ining paglikaw sa rice wastage bangod hindi lamang kwarta ang nagasayang kundi pati ang pagkaon nga dako ang bulig sa mga pamilya. Ginahangyo man sa ngensa ang mga konsumidor nga suportahan ang lokal nga mga manguma paagi sa pagpili kag pagbakal sang lokal nga bugas. Ti paano gani suportahan kon ang mismo lokal ta nga bugas perte kamahal? Okay tani kay ti lokal barato pero mahal man gyapon na nag-arrange sa sobra 40 pesos. Oh, nag-arrange sang mayara gani lokal nga ta 50, kita ko. Lokal na pero ta 50. Mapatiguro ko kung imported na.
1: Kaya
0: na, tag 50, mahal-mahal. Pero tingin kung local lang nga ito, di ho? Ang ibang gani nga mga rice farmers ta, mga nagatanom dira sa ngumay, mga mangunguma na ito, wala na nila actually ginabaligya sa market ang ilas sinay nga patubas. Ang ilas sinay ginahimo, labi na agad kung hindi man ang ginapadlapad ang ilas sinay nga humayan, why na nila ginabaligya pa sa market, kundi ang ginahimo nila, ginapagaling nila, pagtapos nila pagaling, amo nang ilakonsumuhon, mga katropa. Why na yan sila galagas kwarta nga maka-income pa sa ila sininga patubas, kundi, masuportahan lang ang adlaw-adlaw nila nga panginanglanon, labi na gid sa bugas. Kabahin ini sang kampanya sa Department of Agriculture kag PhilRice, nga mapaminos ang pag-uyang sang bugas kag maprotektahan ang produkto sa lokal nga mga mangunguma. Rason nga mayara sila sang mga programa nga nagainganyo sa mga kauturan ta nga mga pumuluyo nga suportahan ang aton nga mga local farmers sining bugas o sining rice para man nga maka-income sila kag hindi masayang ila bugas. Masayang lang na guro kung manggaranon ka na gini, di ba la, katropang Lloyd? Pero bisan pa gani manggaranon, gani halusod nga daw pagbuya sang piso sa ilang nga mga bulsa, daw gakalot na sa ulo nila. May mga manggaranon nga muna mga katropa, mga byan, nga daw halusod nga hindi kabuya piso sa ilang sila nga mga bulsa, kay man, ang ilang sila nga kapaminsaron, ha? Hindi niya subong sang ibang dira nga pag makakwarta, gapaminsar ko nung ibakal ko sa Shopee. Ibakal ko sa TikTok, ano man lang i-order ko. Pero ang mindset niya sa mga manggrano, ang mindset niya sa mga negosyante, pagbaton sang kwarta, gapaminsar na sila, paano ko na mapadamo, kag paano ko na mapatubo. Rason nga kung kaisamin, sindihan mo na sila, nga kung magpagwas na kwarta sila mga bulsa, do mga bagiing sila, do mga, ang tawag sinigay, do mga, ukom lang, do mga ukom. Hindi black, ha? Do kripot lang, ha? Do hindi black ka buya kwarta, man kay tigi na paminsar nila na, kung magbuya ko kwarta, ang pamangkot, anong balik ni sakon, na? Kung kitabi kung kaisa, pagkakwarta, ngita, makadto Shopee, Lazada, TikTok, anong ibakal ko di man mga items ni, mga ano ni, ano ni nga mga good items? Good items. Ha? Ano ni nga mga managmi, di nga mga balaklon ko, kay baklon ko, kay may kwarta ko, pero mga negosyante, ha? Mga manggaranon, kapaminsar na ya, kung paano nila patubuon ang ila kwarta.
2: Buhay!
0: Pero lauay man ako magdinalok, dalok ka man ha?
2: Buhay!
0: Okay, tingambal, yas ang Ginoo mo, ataga ng mga maluya, pero ikaw dalok, dalok ka. Paabot ang tinion, ang imo sinangamanggad kagwarta, hindi mo na madalas langit.
2: Buhay!
0: Mabili na transduta ang problema sina, ang imo nga mga bata o kung pamilya mo mag-inaway sa imo manggad.
2: Buhay!
0: Adamo na sang mga pamilya nga nagkalaguba ang relasyon bangod lamang sang manggad.
2: Buhay!
0: Sang duta, kwarta.
2: Buhay!
0: O kung ano pa. Pero, kung bisan manggrano ni ikaw, may kwarta ikaw, pero gabulig ka, wala kaya ga dinalok. Ha? Hindi man sila nga permi kay gigahatag. Ito permi ka na kung gahatag. Garong purdoy ka na. Ang kwarta bala, wala na ginapulot. Ginapangabudlayan eh. Amo na nga tikon. Masiling naton nga pangatag mo lang na ati siling ta milyonaryo kagiri.
2: Buhay!
0: Kay nga pangatag ka, kumbaga kung imo siling nga business, ano siya, nang ginatawag diri nga passive.
2: Buhay!
0: Ha? Passive income, galing imo siling nga gusto, nabisan pa nga tiara ka lang sa imo balay, gapahayahay, aga sulod lang aga sulod sa imo bangko kung bulusang kwarta.
2: Buhay!
0: Tiyan mo na ang update, may angot sa balita, negosyo mga katropa. Balita Nasional kita.
1: XFM News.
0: Sa Balita Nasional.
1: XFM News. Balita Nasional.
0: Natapos na mga katropa sa Philippine National Police o kon PNP ang ila imbestigasyon sa shooting incident nga natabo sa sulod sang isa ka pribado nga eskwelahan dito naman sa Zamboanga City.
2: Buhay!
0: Suno dire kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyko, ginalantaw pa sang PNP ining bugos nga detalye kag resulta sang investigasyon anti sini sumiter kay PNP Chief General Jose Melenso Nartates Jr.
2: Buhay!
0: Kung ma-review kag maprubahan ini, amo na ining ipagwa sa mga concerns institution. Lakip na ang Ateneo de Zamboanga University.
2: Buhay!
0: Naibaluan nga duwa ka estudyante ang nadalaig sa insidente, lakip ang isa ka grade 10 student nga napatay, kag ang ginatudlo nga grade 8 student nga shooter nga napatay man.
2: Buhay!
0: Ginahulat pa ang pinal nga resulta sa PNP, may angot sa investigasyon anti si pagwa sa publiko ang bugos nga detalye sang natabo.
2: Buhay!
0: Si Ma'am Mercy Flores, nagatutok man sa aton nga pagpangalagad sa rin niya. Good morning, Katropang Angelo. Pa-shoutout lang kay Ma'am Vanessa. Kuno, lapit na lang banding ta sa sagay. Mamahaw ta o pod sang iban pa. Sige, salamat gid, Ma'am Mercy.
2: Buhay!
0: Update lang, Ma'am. No? Alonggin sa pagpuli diri sa Negros, labi na sa pungsod Pilipinas.
2: Buhay!
0: Alongdra, Ma'am, sa Hong Kong. God bless you. Kag mailandra nga pagpamati.
2: Buhay!
0: Mga katropa, ang oras... Alas 8:40 na sa aton sining nga pagpangalagad.
2: Buhay!
0: Nadula mading akon nga Ots DJ dalagid dapat dula gid ka tropang lord golpyada lang nakakas.
2: Buhay!
0: Magabalik pa kita sa hindi madugay mga katropa. Sa pagbalik ta tutukan ta naman mga balita ta sa lokal with katropang Moody Andalina kag katropang June nilang tagaan. Mga balita, impormasyon nga ila sila nakuha sa ila paglibot-libot man diri sa probinsya sang Negros Occidental, particularmente sa Segundo Distrito. Standby!
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa.
7: And I'm proud Sister Pain News.
6: Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
9: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Kay exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
9: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
10: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan ng Santhon products sa inyo suki ng mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sa Feliza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!
15: Ang mga

Naghahanap ka ba ng promo na may magandang premyo? Eto na ang hinihintay mo. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Mag-collecta lang ng mga sumusunod na mga Yes to Health products katulad ng Zanton Plus Gold Premium D-Free Soft Gel Capsule, Zanton Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH-FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: para sa matinlo kag preska nga karne. Meat Master, owned and managed by Dindin C.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kay pagbugtaw ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sa bag. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X ka. Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 87.5 sa Guy City.
6: Mga katropa, balik na kita sa aton sining pagpangalagad. Yari na kita sa aton sining talakaya naman sa balita lokal.
0: XFM News, balita lokal.
6: Ang balita lokal, builogman nga ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Plus Vitamin C. Ang vitamin C nga makabulig boost sa aton sining immune system. Pinagi lang sa magtumar si ring Santon Plus Vitamin C. Ginabuligan kita, malikawan ang anuman nga pagpangluya nga mga balatian nga posible mang kunsang aton lawas. Sa Santon Plus Vitamin C, ginatagaan man kita sang bastante nga energy, energy. Atropa, balita lokal.
0: XFM News.
6: Antes ko magkadto sa balita ni Katropang Moody Andalina. Sa mga taga-barangay Bulanon, hindi lamang sa mga taga-barangay Bulanon, kundi sa bilog nga 25 kabarangay sang syudad sang Sagay nga nakatutok. Kaga, well, nakatutok man ang aton nga mga kaiping nga mga kabanuanan kag kasudaran. Subong sang Calatrava, Toboso, Escalante, Cadiz, Manapla. Kaapon nga adlaw, tiko mo, nag-viral ni siya mo? Ining isyo dito sa may barangay Bulanon, mga katropa sakop sang syudad sang Sagay.